Tungol ka nga siya to buyo, inchew mo gay ka, ngatam ka to afuy gay, tawon to beluan. Nya-nya-nay-nya-nya-nay, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tayo marirume chim, bordaw na